kamrimo matunchi tungtung tungla rong topiarisa adon atimka aludujungani bu genren renew abu amu anam anom un kasachi tyol songrem guzemi romit lomnen servo kamrinimo un sarongsa matunchi rong topiarika sending nonglom samsa atim fodimo medium wave gyonya chakati samtap tikturok jok meter band then rocka gyofuli safli kilohertz un short wave tikturok meter band then rockfully gyokukusa samtifungo kilohertz ari namong sut kong tuksa namansa mutanji rong tupi lom nen jokamo tupi ari rem ren song nen gyoka sa sam megahertz fm kanchanjanga lom nen la sinong kashu un lip ka news on air app kala nyenong kashu mutanji puhor tak nam kor den rong nyasa gyosam sa fli tip trok unnam blung lavu ulundo migdum nam kor den rong nyasa khaka sa trok mi lavu sa chu khaka sa kuyot Srong long su yagum. Atit beka kayusa studio sa tuken nang sin naman sa tajut felisa pet buklel non tubu dentonima. Mutan chi tupi ari nang sin, nila zong rensong sa beka, rombum pong sa punol, un atantan den katrem fusit nima. Alongo rensong sa kumdun ka, tupi sa atan, gundin hanfron buvum sa punol rem fudet mu, vumpin ren yong rap rong kupsa umyum ka, senong o along vum sa punol ari.

Tupirem nahan lung frit lung lo do la re ne nyu song sa bika tupisa atan tham dun rim to dir ma. Kisa sa atan tham dun ari sa thak pe ni pisi culture kayu renjum liang ka yang ni kayu sa ni mayil liang ka pisi culture sa ge tong pong. Along pisi culture re kayu sa renjum liang ka bird lung non dit bu un han frit lung non dit bu kayu ne yum ka shu. Ari nin nguju lut rem agyab nahan lung frit chung Nungfrit lung non dead bu kayunan yum ka shu. Kayusa pisi culture ka agyap shu ung hyung ka jutbu ngu sarirem kayunan trot yang ne ung hyung ka nimbu ngu yong linan la li shu. In ulom do ung lap lop kala jutgat bu julung yambu ngu zong la ngun shu. Ngu sala farmi. Yang ni arisa gun arigunsa farming pong ngunsho sirirem warm water yang ni carp yong linen lisho along arigun ungsa ngusa juktong nen madba kayusa ni mayelyangka den rok nyet nen agyap ja chong chong nen ariu mat nen mazom khatambu kayunen yemla khasho arisa fantopong re agyap mu kyu mu song en kadusa ja chong song long ka la Arium un agyap mu fanto pong tup tubu kayun yum kashu arin agyap mu cha song song rem ngujut yuk lom nun madba kadusa li ja chong un mi chong mi mong nong song ka nong kala kadusa liang kyung rem la lung tar hang nahan lung frit lung non det bu kayun yum kashu kayusa liang kyung nam kor tun rok nyet sa kakasa fungo un kakasa tarok sung det ka Then rock cut nan agyap ngubong sa duplet un ngujut yuk rem lungtar lung non tubu nima. Ngujut yuk rem gundin agyap lento madbu rechul gyakar jung sa pradan mantri matria sampada yozana yang linen. Ari gun ganto pong nan lento madlung yambu kayunin yum kasho. Ulum do kayusa mayal liangka. Re ngujut yuk rem agyap shu re organic farming lomnen ngunshu. Timtong biya ayang ne kayun ngegong ne organic fish farming yong linen lishu sirirem agyap mu timtong bihambu nima. Arinan madba kayusa nima yan liang re yakar liang de sa gun de nahanbu organic ngujut bu liang de ka afron thup thubula kayun ne yem kashu sirinan madba. Regulatory agriculture yang ni aquaculture system yang lishu remla jing thobu nimu un ari rem nahan lungtar thobu kayunun ari mat nan yem kashu ngusa bet rem nga gong ne tenrok lin agyap nam ari ka ngun thobu kayunun sim kashu sreka gyof lisa metritons agyap bo thobu yang ne betung non de bu nimu kayusa liang kare agyap shu trot un karp linbu ngurem agyap mu kyungpong la junun ul hambu kayunen yem kashu trot rem agyap shu lu sa kyungpong ka ju shu un karp linbu ngurem chul dang un sa liang pong ka ngwarirum jut kashu sa liang ka ngu yagne jukhet bu vum

mi ari ngu zong re siri siri go li gong ne grass crab, carp, silver carp and common carp yong li nan di sho. Ulum do kayu sa yung nan nam kor tan rok nge sa kha ka sa fungo ka organic fish farming li nan la alumana dut bu thun ni. Amo bu gen pong alum la ni ma siri ka race ways yong li nan li sho in ari gyap sho trot sa ngu ju tu krem gong chim bi ham bu ni. In Aridip ka ras in bayu folk kayu sa jung nen ari ngu ju set satun ka do agyap mu lento pong bu thubu kayu nen yom ka sho. Ari gyn ngak si bu gantho bong chi pong sri ka animal husbandry. Ari lom nen ngu sa azom pong in agyap agyap ngu ju set sa lento pong ahla pong ajong pong la bu sho. Ari ngu ju tyo gyang ne lit yukrem lomnen agyap mu lyangkyong pongka ongsongnen yukpong la ma zom khatpu ni en agyap shu lyangkyong ka morosongnen kadum ariu matnen yuk ma zom khashu ari sa lentop lomnen agyap mu kyong pongka kom pong la dup khachit ni agyap mu lom myu pong thup tu bu kayu ne yem khashu ngujut yuk nen mat badu agyap mu kyo ong yani ungkyong pong rem la arim ngun thobu kayu ne yom kasho ungkyong pong sa chong lut pong la ari mun lung non det buni ma ngu ju yok nen jumin len to pong bo thoni sre ka yani ban tho pong la bo si bu ma sre ka agyap sho ungkyong pong en ung tuk sot pong ka ajuk ung chong hun sho ari gun sa dev dev ka capacity building nen la lyangkyung ka bambu onglet songrem ngujut yuk long sulumat nen longjut gat pu shumat gat pu ari ponggen satun ka gongchingrem ari mat nen gek long nen agyap mu chu yinden pong la bu thubu ka yin yum ka shu en ari song ka chu yinden pong bu hambu ka yin nen yare nen do ari kai sa jung nen bolung yidyam bu ka yin yum ka shu kisisa atan tham dunrem abitet ka dulung pal gat pa Alongo lodula renre new songsa kumdunka, topisa nyatfrenbu vumsapa nolren fudedma, vumpenren yongra vumkupsadu umnyumbu sujoka, senong o nyatfrenbu vumsapa nolren.

Sarong sa mutton chi rong tupi arika ren song rem. Kumor pun yon rong rap yong rap rong kup sa nimbu sujosa lipka nahan long frit lung lodula fudetma. Samfron bu vum sapunol are.

Còn ít xa không biết rin lì gặp bì sang ba nụ xe chan yạc thông thêm bê rin, nhưng sang ô tìm mù kì khém nụ kì dùng ba, à mìm khém la ba khém la ma ha ô, hộp xô ghen chì và căng xe và rù. Mì dùng vip nàn xinh nè chi thì bố ngang xùm xì, tế bọc và tục xì nụ xì mì tố xanh chinh thịt nàn xinh lì xì ăng lì xì kì lò hòch ô, còn càng thức ịnh xù bông hìm lù. Yàm mù con nụ tòng đông, còn chân chân gà FM nàn chinh thịt căng xùm xì mì tố ô ăng à kẹp xùm la abad, Aye Nazirik Tongvi Hensing Nichi Nibung Ang Tuksi, Me Lavarin Yenit Nibung Ang Fangsi, Fosupayen. Alokapmu Ingsibung Bamuklip Isik, Yunchikpa Ngasimuktele Yendokpa Heke Nusechan Timbe Hexin. Timbe O Kak Nutagi Ingong, Ken Egang Tiknichi Samigin Samlunu Sapchenwa. Yamokon Timbe In, AIR Appin. Dono chokma ang kema suktetlo. Ala kaknu tagi ingong kepsum. Kan kandak ing subung himlo, ingong somrani yakthunglam kepsum. Mepma yenni nibung yechi, me hensing nechi nibung ang tuksiren yamma, sukhim suma, triveni raire, joguba, muncha it bhajra cinema hall, kandako osindang poke ang vaye. Kan yamna hon timbe o murum tari varin yukna, sukhimba sumihang primsim tamang golere yuktu ang vaye. No khune suri kohim sama krishna kumari raire ang tayung vaye. Heke ang pangimba tariba tari marin yukna, duties speaker SLA rajkumari thapa, lumihang major consilos, chief secretary pangmihang DJP sujadangba vagera harin tayung vaye. Temin Lajiva Kalchanu Tourism Lumihang, Gajendra Singh, Siva Vatiji, Soring Takfalok O, Me Nibong Yetchino, Fangsiren Yetnemba Takan O, Vaba Inghong Va. Lumihang In, Soring Takfalok Ba, Sang, Engeng Yengzi, Monastery Megi Dara, Trot Farming Center, Srivadam, Srivadam Waterfall Vagera Tenha O, Takande. Lumihang Lamlo o Kedakpa, Lamlo Baha, MLA Runchungpung, Irung Tenzing Lepcha, MLA Soring, Chakung Aditya Gole, MLA Manibung Dentam, Sudes Subba, Jilla Adaksha Tika Devi Gurung, Wagera Re, Kodakmi Hari Lokla, Mejugu Ang Mivoye. Teme Lajiba Lumihang, Amit Sa Ile, Kedava Hensing Nechi Ang Sumbong, Commonwealth, Games nu hensing nechi ang sumbong. Tuksi Olympics in panda samdang, ema bat o chumlung yuku ang vaye. Chumlung o lumihang sori, teme laje, sport, lumihang Mansuk Mandavia, Gujarat CM, Bhupendra Patel, Deputy CM, Harsh Sanghavi nu sahang, baha rin lokla mejuku ang vaye. Sukhimba Dilinga Lokre Temin Laje Laje Yukma Rin Huklam Rastriya Nisa Baljor Stadium O Medak Tu Angwa Ayen Yenit Nibung Fangsi Me Hensing Nechi Nibung Ang Tuksi Rin Yamma Samman Bhavan O Lachin Road Lamrin Chokma Yambak Kuham Samdang Chumlung Mejogu Kan Chumlungin Sukhimba Sumihang Primsim Tamang Golere Tayung O Poki Ang Vaye. Konhemu Lachin Minister Kom MLA Chief Secretary BRO Project Sostik Ba Nu Tum Sahangmi Ba Mangan Ba DC SP SDM SDPO Chungthang Lokpa Sikumdang Ba Hare Lok Miloru Ang Mivoye. Sapchano Chovin Nisamba Lumihang Dr. Jitendra Singre Teme Lajiba Thiksegekpa Next Generation Yeknam Nu Khapmi Monitoring System Sky Cast In Indira Gandhi International Airport Kusong Delhi O Mausom Mission Sigang Kibongbara Kepappa Sky Cast In Yamnarahan Chogu Ayan Yenit Nibong Fangsi Me Hensing Nechi Nibong Ang Tuksiren Yamma IPR Namchi Lokre Cleanliness Drive Mejogu Kanthimbe Chokma Yekpa Tara Pin Abangi Yambok Chokma Ten In Sese Chokma Vaye
আগেব সুমলা আবচে তেঙ্গা পি বা ইংঘং চুরে আরকন ইংঘং এগং আয়েন বা থিম্বে ইসিক থিকসিকেক পা সামলো সঞ্চমান জাকথুংরে কুইকলামু তন্দুংলা পাতা খেপসুমাং নিবা তামসুমলো।

Samigin samlo agep sumla abache chure ala yamu ang sanchaman yakthungre kuiklamu ve samlo khepsumang niwa tamsumlo.

0: Sembung ba muklip isik yunchuk pa nga simukte ang sumbong pemuk pekma ito. Ala anigi ang kapmunu tandi karaklin lagi semmui naktige. Ala safa ang pangin mingto mudin timbe heksin. Kan kandak in sumbong himlo semmui sevaro.
1: Kuzangpo, di lungting kang gantoi. Tato, tamse pisam kaisuse ngandung pebe. Paka sendi juki lingi tamse kambula gasu shushin. Taring za pasang, namlo mita, dau jipe, tse chuksum. Siling bai lo, nidong jutsatu, dau ngape, tse kichingu in. Medium web ki meter nija chuksum, chuzu tukchu redin, kilohertz, chiktong shibjashi, FM kongchun zenga, megahertz. Chija sum dang news on your mobile app ki thole lengi chuki pangen mentu denjong pe lirim thabda sem bona do yi tharing gi lirim go pishin zepa chuni malam le sem bona

lungtin gi gi kap nyamdin lo shukin pyawi kolli sumona shin di sembe ni le lingi zulo lungtin di kanali gochuko digi gochukta digi shigi shirimgi lojudem shuta pashin geyo lungtin nim sungwe tendali spain gi gergi lungtin sokpo chigi chilo chikdong chilo nitong chui do gupe se nishuna unesco sokpo lo lungtin nim sungupe shwa dembobe unesco sokpo gi yang che kechi guna lungtin nim sungupe shwa dilo unesco gi keche yok pyagupe tholo chukobe dira unesco gi yang chilo nitong chukchik na hinmin da mando lungtin sokpo nyampo kyutin zu chepo nangdi thalo dubde na jasa gupchu khochik dese sokpo chuki lungtin nim sungche gi shwa dilo gyapjor nangbobe dile kyutin di thing sumchu sotupo tembo nangdal unesco gi yang thading yang ni nin gyalyong lungtin nimdi sungse gi go chukobe lungtin khangdi gothangpu pijal lungpo states na chilo chiktong gupja sibji chetuk na ngolin phyobe lungtin nim sungse di ni tong chukchi gi do chukchi lo khelindi nindi gothangpu sungwi gang lo geyong le jinmin lungtin chokpo chuke bu chik ginpu photi gi nindi sungse kheche nim bo tembe ten lo gya cheta phya sungbobe geyong lungtin nim gothangpu chilo ni tong chukchi chunina sungbe kanglo chokpo chuki kepo chuki jomdi phijalungpo london na chokdu bompo chik chokpo be chokdu di gyable

lungtingi kepo chu kepo chik Africa ki lobda chu lo chendi lungtingi ge yong na khate dang khana santi khapda thimbe koli sungse chu nangbobe dera phati Italy lungpo lo yang pisa chukla khang lo yang misel chu dingkha lungting nimgi koli lerim chu jako nangbobe lerim di lungtingi da mandawe sokpo chu ki lerim di jako nangdu lerim di thuli okai misel chu lo lungting le judi ngacha lo ke chita ki nezu thope koli sungse nangbobe Italy lungpo ki pisa chongkak lo lungting khang la chi zobi tendali ngulin yang nangdu UNESCO tang gelkap chikting chokpo ki lungting khang thamche lo tharing da mendai nasok tengka lirimchu yakto be dile lungting gi kimgi zamling tong khang nasha mangche shu sanne tang miser pa nasha nisi tang kecheng gi tamchu keshe tang dubde lem ten tang tenjim bo yepo be lungting kimgi thole mi chu lo tang chichok lo lem hote girwa ta chu pe tang dile miser gi sungne chu chichok na sheshe lo khokap thop chuk to be lungthin nim gi miser pa na sha mirik tang chichok da minda na chok kole khabda phe do be dile lungthin gi thole chichok pal je thingen tang si ju la so po yargi tang thap gi kole salshi nyang phe do be lungthin nim sungshi thakshi thembe jable geyong lungthin chokpo chik zobe chokpo dini lungthin gi lepti khechita gi chokpo chu jishuk nangbo be chokpo di chilo nidong shi a chilo nidong chuni do sumbe che chuni nim khelen thembo be chilo nidong chupshi do ni be che chuksum yangni lungthin nim na gyalkhap chikthin gi lungthin seri jedu seri di spain jung dang spain chokpo ki nangdu lotar lungtin khangle chali jikta nangkin chulo demi seri zu ke po nang tang nang ji bo be te jang gel khap chik thin gi ni tong chup ji na je be seri di lep ti khechi da chik ti do be di na jin all in the radio yang ni jogar lungtin di chilo chik tong gup jang ap chu nga duk na go chu ko be akashwani labar chini lungtin lo kho do be dile lungtin di prasar bharati ki en la chik be prasar bharati du dashan zu thong lungtin dini chilo chikdong gubja sumchu sotuk lo gochu gobe dini sani gesa dili lo chai pobe jagar lungthin dini jamling to lo khapda phani pe chokpo chini ke da mando thole lungthin khimle yuti gi miser panasha rara sose ke nasha ne si chu de lerim chu phiti gi yo gyachim bo gyachata phaji bo pobe jagar gi sani chu gyacha gupchu khogu de se sonti lungthin le judi misar nyambo thundin na ipobe lungthin thole ke khichi sumdang ike chija dunchu thengu de chigi ke chule khapda thendang thenjim boi pobe lungthin khangi jagar dem miri kerik na cho yeke lungbo dem na sha lepti ki khechita ki chale na ta na jim boi pobe miri kheda inrung keri kheda inrung lukse chelu kheda inrung teza thamche ki lungthin gi thole ne si thamche gi dodo thop thop thop jin boi pobe di ki thamche gi samno sha chikthin gi chorna ta chik chik lo kishap ki sonang ki chukse e pobe ge khap lerim jung gi kheche khapda dile misr gi kechen chu nyam chik misr sonte sir gi gel khap ngote zawe thandali kechen chu peldang peljin boi pobe lungthin khangi lukse nasok la kishap ki sonang dilo ya sengte pyashe yepobe lerim gi thole junglu tangbo tang sane ki lukse kole thite sungbo tang nandi ki sungchu sheti sengen chu ki lukse da mandau ki kole khapshe yepobe di ki miser gi sem no sha chik phenjin thandali kishap ki sonang ya ki chukshe in akashwani di lecture gi lai kebe akashwani labachini lungle juti gi tin yangni nesi lapti khodobe jainism nangbo dang hindu chui namthar chu na sha in barchini akashwani labachini singham li mi chu nyampu kami phyawi jilam chik i se hiche epobe akashwani sikdi gotangpu mv gopal swami ki gotangpu lungtin gi yiting myot gi khongi dilo ming ta na bobe chilo chik dong gupja ngapchu nga din loina akashwani ming dilo yungi khelin na bobe
chila chikdong gubja ngishu chaksum loi na jaga di chilingbay ngawok nasha hebe ganglo lungting gi khyabda ngomo di khyabda thinshi go chukdu chila chikdong gubja khechi dingi khelin shoko daum imbarchini Bombay lungting kim ta Kolkata lungting kim di hit tingbobe Bombay lungting kim di chila chikdong gubja khechi dingi dau thukai che khechi sumli khyabda go chukgu imbo thang Kolkata ki dau gyepe che khechi thukli gachuko be. Dile chi lo chitong gubja sumchu dau jipe che chikli lo nyi sante jagar ujungi shepche pyawe tendali ngulin nangbo be. Dera pyati chi lo chitong gubja sumchu sonyi dau ngampo na ujungi thakche pyati dilo khelin nangbo be. Chi lo chitong gubja sumchu sotu dau thukwe che gyelo di mingyang All India Radio Longtin Khang se jagobe. All India Radio di Mr. Tenlo Chila Chikdong Gubja Sumchu Sotukli Chali Nangshi Gochukobe Lokti Ranso Lungtin Khang di ki Ngawok Nasha Heki Lungtin Khyabda Gi Yenla Chi Yin di Lungtin Kim di Mumbai Lapsala Dine Jinmin Bampu Ngade Chuna Khyabda Cheta Yepobe di ki Mr. Lo Da Mando Perna Hindi Ngintin Gi Lu Chutang Thung Thung Lo Ju Chui Kole Ta dile jede tamtang dile ni si chui khepsang chu phindobe lungtin jagar jiten go chuke nimdi di chu yis

giai đoạn cấp trích tinh sĩ đệ cha lê nàng kinh gì giám linh nhâm thà đình đầu ngã bể thế khế chi gu nhâm đi na sa giai đoạn cấp trích tinh sĩ đệ cha lê nàng kinh gì giám linh nhâm chỉ xuống nàng đô bể nhâm đi tông cha lê sắc ô mi sê ca kí đi rằng gì sốc lư tăng đi lê hâm bộ tăng tham gia tên ta giáp tì gì thập dinh sorbo lung po tu nasha zamling kangi lo shapchi shukin tu lo kishap tang ngomin piwi nim keji da chini di mi se nim di miser ka ki di rangi sok lu tang di hide lo muti di yako nang bo tang miser tu lo sungkyap nang ki tu lo jeje pewi nim yang yi Gelkap chiktin shide chaji di chilo chiktong gubja shipchu shege na shar yi lo mami takche po tang di gochubdu. Ona le chute koror nyi le hlakche shide lo chale nangkhen chu lungpo jada nishu le ten di chiktin gelkap ki ngao lo shukti ki lungpo mandau kye po na sha chale nangpo be. Khonchu ki shirim chale ni thabzing mami maggi phyati ki mandi ko chulo shide na sha soshe tenda li thablam tenta ten pinshe ki chale nangta na jimbo ye. Shide ten le chale nangken lo blue helmets lapte ki ming ta pimbo be. Kambya shubarchini khonchu ki khola di nyimpo dili helmet di nyimpo he sonsa ming di blue helmet slap tigi yapimbo be kan inrung khonchu yi thugin di mami le kyang kakta hebo be khonchu ki ma kakshi dili miser lo sungkyop phashi si lo gyapchor dili miser thobja lo gyapchor phashi music lo thabzing gyaple ding ding zoshelo roram pashi gi chali lepti gi kakta tang gacheta nang tang nang jimbo yepobe sani kepo na khonchu ki ma gi kenyen myongke lo riche sapo pindobe jaga lo UN lo shide charji dupshe lo jimbo na nambol lo ju chu kepo yepobe UN chikthin gyalkhap chalji na jagar mami khorsungbo dile menpo dechen chuki yang lungpo Africa dem Asia tha shar yi lo khon chuki lepti shapchi shuye pobe jagar ni UN chikthin gyalkhap shide chalji lo jat seta jimbo nangki nasha chitoyin jagar shide chale nangken chulo zamling khangge nasha khonchu ki chale nangta hampo tang misir thobja lo kin lo khikhi lapti kishap ya bampu phedabe